0: Yeah, good morning.
1: Yo, morning, I'm here, me and him.
0: Ah, no, no, in Tiwa.
1: Yeah. Yo, we're here.
0: What you put on? What you put on, I say?
1: I'm not sure. She Kawa, seven previous by heart. Nemo, Kunya Pia, no said the Mikano, a one ascent so dear. So, Kawa, any near my the fire honing in a no more yampany for any infian some near deno. Near money be all the tones are. She said the Medica, ABI M fan say, ye call traditional council meeting, no my henny, Bobby. Ono no ebi ode niema ibeye na ya tonensa kunti hene enso e babi kunti hene no betimi debe mi no atonensa enti yemfanse ya trankunya na yaka no ode se divisional chiefs no te se chidom jasi nifa benkum akwam ni ade no obia obeba hona obi obehun se wei ba akodanensa wei ba akodanensa wei ba akodanensa no oye panyini ana oni ma hinchi nsema obehun se ana opposition no kra yatna no obehun se yai benkum hinini nifa hinini jase hinini chidom hinini enya ahimfie kra na ebia ye pie wo ba bi no hine yankasa ka ho na ye nyina ye bona chidom na ye ka ho a ohwe wafade na it may identify a way or any way.
0: So,
1: a ranks. I ranks. It is a soldier, obi a lieutenant colonel, obi a major, obi a general. A need you drew while obi two check.
0: Yeah,
1: a salute, you know. Anti Ahinian also no, a ye need this one, sa pepe. Ghana Muno de Yakushiam Sadia, or any Pia, dear Nidi, Emma, or Hina, or a
0: fatal
1: evening. Ah, Udra, Yase, now Quacochia, no Hina or Tihono, Ne rank no socha or near the Udrua, said the Tumaya de Coform no Sonoya, this year, your next program, and the Becca, me up and no question will be Safa and Ma and Hima no Casa will beg your money at the
2: na nye mo odia siesie ni huni nyina bia wa asekere kawo ehye no no die nti akawa no ebi hye ni nsakitikiti no die nti abi hye ni kokoro moti die nti abi hye ni nse didi so ni nyina ewo asekere bebre no kere ohene no ni rank ni dibia ewo oman no ana ewo sa abusua no ekere ni status to on ena ma nipa no so omo ye mpanyimfo oho ne hu ohene ye mfa ne san bia aman hene kra ba ye nsia ene wo ho obia divisional chiefs no eka ne ho mpanyimfo omo so nim saa nimdie ne druwa omo ho ohene na fadina ye hu se wo ohene wei ebi oye kronti hene ohene wei ye oman hene ohene wei ye jase hene ohene wei se nti ni nyina no so no ekyere ranks ene ohemfo no ye status ewo yemu nkawani nyina no enso sa pepe pete said ye niema ye de guye nsa ne ade ene nye kawa bia na of every occasion be a which media tones are. And it is a Obishima, Japo, I, yeah, fine say, party, ana diacacy be near deno, said or Henny Befano, say, se ye ya who expects or Henny the gold to Kawa question in, sir. What is it? Because gold, no, Eginao, Etre, or Heneno, the wealth, ne ye gee. Enti eno no de o display whereby wo o man wo ni jem manfo a ho oba ne ade nyese bia o hene se bibia o hema wu ayeye ayie na o fra tuntum na gold kawacha onsa dabi ye was eno so nkawa eyesa abre no obehye bikura ba akope ene hye wo duwo ho ni nyina no so nti nkawa ni nyina so no ewo asekyere ewo ho sana eno so tie na ni titiru ni se sana yamani nyina no ekyere ewa hin semu no ekyere ohene no o status u jina bia u jina rank ewa hin semu fie no ohene bia ntimi mfa no se de ope wa bra ye kwa kushia msa da bi yenye ne sa even enene ne nyina ikura no se ya dwapo kese pa ebebo a O hima achiame, o hene achiame, na nanum nyina dika etinase. Ansana o hene kesie na nkasa abano. Yewo o hene achiame ni adi, vin bi o hoa gabono, hoho bibi friba bi ababi ni adi adi. Se, entuma ya ye o hene iba abi frano kran, se wono, wo frabi ababi gabona se, itimi be frao, ema oko sisano. Ansana o hene abba. Nti saa ni yama ni nyina ano. Nao, ye saa ni yama ni nyina. Se diye ba ye yehu, ye diye ni diye ma diye ni diye seno. Authority no, edidiso. Nti nkawa ni nyina anso no. Sana, ni nyina atie. Amo minimu sa uo bibisa yibisa biyema.
0: Emse diya nana uke nyina ano, ya meno ya jimpa, ya. Nti no, se diya yinu ya apenteni. Aka ho asem no aha nti no
2: so no no o kan sem mi no se de o hene sa o hene ne sa se de o tutu ne sa no di bi ko wiem no di bi ko bimpum no di bi ko ni fa ni nyina no e wo ase kire
0: sa fe pepe
2: ni nti o hene bi a no di akonwa sa kete fonton from
0: ni nyina e be kire
2: na ye kire wo na ye kire wo ase ye se de e botwe no so nyina se de o beto sa na ko aha nti normally no
0: obeti chirema ne nyina ase chirema na ye boni nyina no obeti ase
2: ah obeti ni nyina ase nti normally no se obehwe ma so ohene sa na se ye fontom from na o tutu ne nsa no di biko nifa no di ko benkum no di ko soro no di abebo ne bo a normally no dodo na no ase chire no ene se o sa e di ko benkum nifa ne ade o wi a o de ne nsa ne chire soro chire se tredium paul Kwame, wo na ubo osro ni asase, wo na odi tumi ya mame, ewa asase uweiso. Wati ase, nitu uwefe, nodi ninyina abe bo, nono bono atrese, nipa ninyina omaino mne, nipa ninyina mocho asia ninyina ano, tredi ampo kwame deo, saa tumi ninyina ana mame, nodi abone bo, enono yekase wachichre, nodi abe bo, nono bo, nemo, odi kain recognize, obo adye no,
0: eye
2: the creator no, Trade aye ye fre no trade am for Kwame no nto wie fo bo se no apeja ni tiko soro no wa ye ni nsa no fia no mienu no de de sa chire soro be imprensa o de o wa chronology se obo ade nyankopon no onne tumi nyina aye ni dia nemu hai no benkum ni nifa na chi na nim ni nyina no trade am for no o de abebo no bo se o de sa tumi ni nyina ama no nti Emi apente asano munche mu kakra no no. Nti minim sa mu bibisa ho hodia.
0: Emse me kosa no asa. Ya. Min sheda eni kosa bia bi emse ni a wachiche nyina no. Emse atwano mu atwaso mu pa ne minim se atiefo nso no anya chefa wo mu izanse adisunya kese. Se anyomfo niamo a yana egugu omukon ni adeade nyina no abekirim se dia esitie se yemfa engu ye komu keke na yemfa ento yensa ekeke nia oni mama mre ni abakosem bia no nia ma no gugunsa oni ma se kire eninti no se dia wakanrem se ene nya chefa omupa se asana ya yewa brichira hanomi na obehwe na yakotutu bia edi yeye nyina no sana ehu adesua ewo ho nti yeda asese nana ne si nim kra no a wamnya asua ebibi ene pa yeah
2: nti yensen points makoma kubi no monso se
0: okay
2: se onya ohene a mede mafutu a mede be ma ono se enkofasa ne ma ni bi ntonsa. You might not know ba bia kubek kwa kopi ne wiase no nipa bi no mo ho a sebe min kase ni timu e den but ultimately that true challenge to you keke so now so no bia na e ofe na odi koto onsa e no no e symbol bi e te se de unye soja ni na wakoshe soja fo atare unse ye betiti ukrum ye se yakochi obi wakoshe soja fo atare so ye beche o de wakobara sa discipline o because unye soja ni nti ni se o ma fade ni o ma kade no odi bi ye ye o se wo wadwene mu se da chi bi ubeye soja ni kra na train na uye soja ni ni wi ni e commission wa na fe wa ye se niema soja eye nti sa niema ni nyina
0: o ba hwe kra na nsen kra na ya na ye titi enkramem ho ni e fe nsen Eastern Hormone adiade binom timi hihye om ho sa na e fa nsasesem ho ni adiade kra timi dibu enipa se nana asumasi ene nana asumasi e binom kra e ko offices binom a omutimi address se ohene se nembe ya ombenya office ne nimu adom ne nema ne mabi aha
2: se obi a ono no eni mama mre ni adede se no question wa wa we ya o se ye question wo se ye Ghana se na wa di bibi akoto nsasa o yo hene no akoba bi na ye question wo na wa ntimi a identify se wo yo hene ampa wan we ya nipa no be ma wo ho akiro me kai se maybe me call Ghana check akra na omoye road checks ni ade ade na me free nkran na me ko sunyane me fa ko foridua nti emu ho no na barrier na soldier for ni police for na na yi ni bi na me sabe na me kan no no na bi gum nti omo di omo ni hwe mu se omo pese omo se chika no mo omo hu ye no akwan hu ya no so nana mpacho u di akonwa we na me kire no ni ade ade ansana oye convince o hum ade no so no na ye mie no o hu se ampa nti se wantimi an kire an convince ya eno no kra na ye fe no impersonation omo timi de ko police station a ye beche o ama o hu akire o nti sa ne ma ni nyina no yenhyene nso na te sɛ yɛyɛ ahemfo yi koraa na even kyineɛ koraa no a yɛde si yɛ so no nyɛ kyineɛ bia na ɔhene bia wobɛtumi de asi wo so ɛno no nso no kwan bɛma ebia deyɛ next program no yɛde bɛka
0: yɛde bɛka topic no ho na ayɛ kama
2: na yɛ discuss nti no ɛm sɛ yɛwɔ 20 minutes mɛsɛ yɛgyae wo na sɛ obi ba mu na ɛde question bi ba no ansa na wapɔn a mɛsɛ yɛba obia ama so a
0: na che se na adisuano ha na yebibesi meda wasi bibre ya mo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na efa ahinsem omo afadia nananom ya na omudiguku okomu na yedigu wonsa ehwa desua ananopai nanade maye odi esiha na mumse utien na wonse bisebi wodi awakan ho a obetumi afrey number no na baba biwa no number ni 6400444